sanajan humusos yagap musok panigabon ng ilangi ka pengpeto o tabo na bodeng edalem pumi ka pengpeto tap tap ka panigaisrang ka.